alipo ye narambili ati kundi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazidia saka uyanga na angana

alipoye narambili ati wondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana.

alivoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na ngana

alipoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyaye ndio weka basi dia saka saka uyanga na ngana.

alipo ye narambi adzikondi dzao kuma sunga fana nawo ndiwe aya ndiwe kabasi dia saka uyangana ngana